0: ka na sa ato ang nagpadayon na milyong saya sa brigada year 3. Kung asa mga kabrigada, daghan na kayo mga drop boxes sa ipang tagtag dili sa probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro, Brigada Asmin. Dili sa ato lang ihingan na ni Brigada Asmin kay mukabat niya sa 21 kabuok drop boxes sa kuan mga kabrigada, atong katag mga kabrigada dili sa Davao del Norte o Davao de Oro. Dili sa Davao del Norte mga kabrigada, ingon man dili sa Dakbayes Tagum, natay drop box, natay drop box sa may Jolly Pharmacy nga nahimutang dili sa may Pioneer Tagum City, Alvone Pharmacy, New Market Pharmacy mga kabrigada nga nahimutang dili sa may Public Market, o ingon man dili sa may 5C Pharmacy sa San Miguel Tagum City, Gray Pharmacy sa San Miguel Pod, Brigada Asmin, Victorious Pharmacy sa Saway Bagyo mga kabrigada, Argilius Main nga naadra mga kabrigada sa may Panabo City, o Argilius Pharmacy 2 nga diha usab kana sa may Panabo City. Napuntay drop box mga kabrigada nga gipahimutang sa may Golden Amit or Amethyst 2 diha sa may Carmen, o Golden Amethyst 1 diha usab kana sa may Panabo City. Crislo Pharmacy mga kabrigada, ingon man ay pharmacy diha sa may Margusan, Refuge Drug Store diha kana sa may Margusan sa Davao de Oro mga kabrigada, sa Pasa Pharmacy sa Kapalong, Ethel Pharmacy diha sa may Santo Tomas or na Contibalog, Brigada Asmin, MYE Pharmacy mga kabrigada diha sa may Tubod og sa Carmen, Smart Choice Pharmacy diha sa may Pantukan, Davao de Oro, Butika de Oro mga kabrigada diha sa may Mabini, Lai or Lame Pharmacy diha sa may Mabini pud na, og ingon man diha sa may Mako Drug mga kabrigada sa may Mako, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Oh, diyan yun ay pangtagak mga kabrigada yung mga entries. Kaya basi yun ang uban sa ito, Abrigada Asmin, layo kaayo dyan din mismo sa Tagum City. So, para dili na mumuag tupad rin sa Tagum City mga kabrigada, kaya para magtagak anin yung mga entries. Kaya taan lamang ang maong mga naisigutan yung mga butika. Kaya para dili ninyo ihulog ang mga entries sa ito ang nagpadayon ng milyong saya sa brigada, year 3. Oras mga kabrigada, it's 5:41 na ganyan sa morning. Mawag katutanan mga naglangkob sa mga balita karong adlaw ng Webes, Hunyo 4, tuig 2016. Salamat sa pag-uban mga kabrigada, it's the heart of changing lives. Kami ang inyong manakauban this morning, kini si Brigada Jubers Campos.
1: Okay, ni usap si Brigada Hasmin Antukan.
0: Alang sa 97.5, Brigada News FM, Tagum City,
1: the Music and News Authority.
2: Yung napakinggan ang Larga, Larga Brigada. Hanggang sa muli, dito lang sa Brigada News FM.
3: Brigada, in the heart of changing lives.
4: Buntag pa lang, mata na, larga, apa sa oras, kunya kalitra, ni sakit ang ulo.
5: Aray ko po.
4: Sa trabaho, taas nga oras, sunod-sunod ang deadlines, maong sakit sa likod, dili, mali ka yan.
5: Aray ko po.
4: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad, maunga, mabati, yun, ang sakit sa lawas.
5: Aray ko po.
4: Busa, kinahanglan, kanulay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Usahay, init, usahay, muulan usab, apan usahay, adunay ubo, pagpanakit sa tutunlan, ubog at ang paminaw. Kung napasagdan ang kabugat nga gibati, isang simpleng gimbuhaton, mahimong lisod buhaton. Maunga hupaya ang kabugat sa paminaw. Angayang may pagpugong gilayon. Power cell sa labat. Adunay luya nga matabang aron mahimong bation ang kahapsay sa tutunan. O lemon nga adunay vitamin C alang sa resistensya. Inubanan sa proper diet o ehersisyo. Power cell sa labat. Pawiin ang bigat.
8: Ani ana, ang promo sa brigada nga giatangan sa katawhan.
9: Milyong saya sa brigada year 3.
8: Apil na og paghulog og mga entry sa mga drop boxes nga makit-an sa inyong lugar. Matag semana, tulo ang swerteng budaog og 1,000 pesos cash o gift pack sa kada Brigada FM station. Matag bulan usab, tulo ang swerteng budaog og dig 10,000 pesos gikan sa Luzon, tulo gikan sa Visayas ug tulo gikan sa Mindanao. Makadawat usab og 5,000 pesos ang tindahan o farmasya kung asa na palit sa monthly winners ang Brigada products. Sa Grand Draw, 5 ang swerteng mudaog og 10,000 pesos gikan sa Luzon, 5 gikan sa Visayas, og 5 usab ang gikan sa Mindanao. Og sa tibuok Pilipinas, usa ang swerteng makadaog og 1 million pesos,
10: 1 million pesos
8: gikan sa PowerCell Herbal Capsules. Samtang laing usa-usab ang makadaog og 1 million pesos,
10: 1 million pesos
8: gikan sa DriveMax Plus Herbal Capsule. Makadawat usab og 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa na palit sa milyonaryong winners ang Brigada products. Pusa paghulog na og mga entries.
9: Milyong saya sa Brigada year 3.
8: Mas daghang entries, mas dako ang tsansa nga mudaog.
11: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Upaminaw sa

0: Brigada News FM o bisita ang www.brigada.ph para sa kompletong detalye. Purdue HFDA CDRR permit number 0526 series of 2026.
1: Mahalagang paalala, ang mga produktong Dry Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Dry Max Herbal Blend Coffee, Nutri-Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay mga higayon nga, nindot kaayong balikan. Mga panahon nga, hinano kang tulog, malipayon ang kadabugtaw. O paminaw nga sobra kagaan, mabati gyud ang relax. O galmado nga kaunuran, namiss ka pa nimo? Pati on pag-usab ang kahupay. Sa ginhawa nga dala sa Power Cells Liniment. Init nga modulot gayod, kikan sa camphor, metal salicylate og menthol. Power Cells Liniment. Haplos, nananunuot.
3: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap. Power Cells Soya Coffee.
5: Power Cells Soya Coffee.
4: Coffee-flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean. At malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga. Timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw kakampi.
1: Mahalagang paalala, ang Power Cells Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting from the Palm City of the Philippines, where music and opportunities shine. Tagum City, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines.
7: Isang bayan, isang tahanan.
6: Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 97.5 Brigada News FM.
8: Brigada News FM.
6: Tagum. The music and news authority.
9: One time, the new Filipino time, alas 5:47 na sa buntag.
10: That time check was brought to you by Fast, Relax, Kasanga, sa bawat aray.
11: Bawat balita, bawat opinion, bawat issue, may babantay, may babatikos, may babanat. Banat Brigada. Brigada. Solidong pagtuto, solidong pagbanat. Sa mga usapin ng bayan, umaumaga sa Banat Brigada. Walang kawala, walang ititira. Banat Brigada. Let's get ready to Banat Brigada. Brigada.
12: Banat Brigada.
11: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Umahataw!
12: Brigada Balita! Brigada!
11: Brigada! News! Headlines!
9: Mga kabrigada, alam sa itong balitang lokal, mga delivery riders sa Davao del Norte o Davao de Oro nakadawat o kapina sa 4.1 million pesos na total kantidad sa ayuda.
13: Sa balitang police report, mga kabrigada, top 2 most wanted sa Davao del Norte na corner ka na sa Igacos.
9: Samtang sa itong balitang sports at Team Vietnam, ipildi sa Gilas U18 Women, pinagi sa 51-point blowout.
13: O sa balitang negosyo, mga kabrigada, Manny Pacquiao, mamuhunan o 200 million pesos alang ka na sa MP Coffee flagship store sa Cebu.
12: Banat Brigada!
11: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
9: Delightful morning, mga kabrigada. Delightful morning sa itong mga soaking tigpaminaw ingon man sa itong mga Facebook Live viewers. Delightful morning, Brigada Jobert.
13: O kanimo, Brigada Smin, delightful morning.
9: Maayong buntag, Tagum City. Maayong buntag, tibuok probinsya sa Davao del Norte ingon man sa atong kasikbit nga probinsya sa Davao de Oro. Mga kabrigada, welcome o welcome na usab sa atong programa.
11: Para Brigada Balita.
9: Kami ang inyong mga newscasters karong orasa, adaw karon nga Webes, Hunyo 4, 2026. Kinis si Brigada Jasmine Antukan.
13: Kauban si Brigada Jubert Campos.
12: Banat Brigada!
11: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
12: Brigada
11: Local News.
9: Mga kabrigada, adunay kapin sa 4.1 million pesos na cash relief assistance ang gipanghatag sa Department of Social Welfare and Development Davao kon DSWD 11 ngadto sa 836 ka service delivery riders gikan sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Ang distribusyon gihimo sa E-Park ning Dakbayan sa Tagum kun diin matag benepisyaryo nakadawat og 5,000 pesos ubos sa assistance to individuals in crisis situations kon AX program sa tumong nga makatabang sa inadlaw nga galastuhon og panginabuhian sa mga delivery riders. Ipasalig sab sa ahensya nga padayon silang makigtambayayong sa mga partner agency aron masiguro ang hapsay og transparent nga implementasyon sa programa. Alerto, bisan kulang sa tulog, ingunian na ang routine sa maisugo nato nga mga security guards sa mapa day shift man o bisan night shift. Kinahanglan gyud nga alisto. Tungod na kadepende kanila ang kaluwasan sa kadaghanan. Maong normal ra usab nga mabati ang kabugat sa kalawasan. Apan isip a breadwinner, isip gisaligan sa pamilya. Kaya nun gyud mataghangit. Maong lahi ra gyud nga mabati ang kahupay sa init nga dala sa Power Cells liniment. Maginama sa kombinasyon sa camphor, methyl salicylate ug menthol. Sa mas gipainit nga formulation, mao nga mas mabati gayud ang kainit nga modulot. Last pill proof pa Power Cells liniment haplos na nanunuot. Available sa tanang branches sa Jolly Pharmacy diri sa Dakbayan sa Tagum.
14: Sa mga bagong balita, Brigada Balita.
13: Mga kabrigada, malampusong giturn over ang bagong multi-purpose building adunay bleacher o stage sa Maragusan Elementary School nga atol ka na sa gipahinabo kagapong adlaw. Mga kabrigada, Hunyo Atresa, gitambungan kini sa mga lokal opisyalis sa barangay poblasyon isip pagsuporta sa mga aktibidad o malipayon usab nga gidawat sa mga magtutudlo ang proyekto uban sa paglaom nga magamit kini sa mga programa kalihukan uban pa aktibidad sa mga estudyante. Sumala sa lokal nga opisyal ang proyekto na himong posible usab pinaagi sa provincial government kung asa giila usab kini isip lakang aron nga mapalambo ang pasilidad sa lokal nga edukasyon ug suporta sa mga kabatan-unan sa Maragusan.
14: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
13: Dungan sa goals ug ang pag-angkon mga kabrigada og active lives o lifestyle na uso na usab garo o yun man, nauso na usab karon ang pagdula mga kabrigada ni ining pickleball. Dili lamang kini-ehersisyo nga dala ni ining mga kabrigada apan nakip na usab ang bonding time kauban ng pamilya o mga higala. Apan human sa kalingawan, sakit nga o sakit sa kalawasan ang mahimong resulta. Mga importante usab nga magpahulay, bati ang mga kabrigada una ang init nga haplos nga dala usab sa Power Cells Soyako o sa Power Cells Liniment. Nga ginama ka na mga kabrigada sa kombinasyon camphor o methyl salicylate. Nakip na usab ni ana mga kabrigada ang menthol sa mas kipainit nga formulation. Mao nga mas mabati ang kainit nga modulot plus spillproof pa. Power Cells Liniment haplos na nanunuot. Available ka na sa tanang branches sa Argelius Pharmacy di sa May Panabo City.
14: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
9: Samtang nagpadayon ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Norte sa paghatod og libreng serbisyo, pinaagi kana sa Opland KKK kog nag-agapay sa kalinaw ug kalambuan sa Dakbayan sa Panabo. Magipahinabo kaghapong adlaw, Hunyo Atres. Gidagsa sa gatusan ka mga residente gikan sa Barangay Kauswagan, Malativas, Konsolasyon, Waterfall ug Barangay Kasilak ang maong kalihukan aron makabenepisyo sa libreng serbisyong panglawas ug pangkatalingbanon nga programa sa gobyerno. Gidasig sab sa provincial government ang mga residente nga paimuslan ang mga programa sa probinsya uban sa pasalig nga magpadayon ng Opland KKK alang sa pagserbisyo sa uban pang barangay sa syudad.
14: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
9: Trabaho sa maisugo nato nga mga nurses nga ampingan ang sikinsamang kinahanglan og atensyong medikal sa matag adlaw nga kakapoy sa pagrakaw-lakaw og dagandagan kabugat sa kalawasan sagad gayod nga mabati. Isip gisaligan sa kadaghanan, kinahanglan padayon lang ha, mao nga ang kabugat nga gibati, masaligan nimo ang haplos nga makahatag sa kahupayan, Power Cells Liniment nga ginama sa kombinasyon sa camphor, methyl salicylate ug menthol sa mas gipainit nga formulation, mao nga mas mabati gayod ang kainit nga modulot. Last pill proof pa Power Cells Liniment haplos na nanunuot. Available sa Santo Tomas sa Farmasya Erinor.
14: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
13: Mga kabrigada, naglusad usab og bantay ang MIADP, kon Mindanao Inclusive Agriculture Development Project ang dakbayan sa Davao nga usa ka bag-ong monitoring mechanism sa tingwa usab nga mapalig-on ang transparency, accountability ug participasyon sa mga stakeholders sa mga development projects sa Mindanao. Sumala ni DA Davao Director Macario Gonzaga ang inisyatiba nagsilbing anti-corruption ug citizen engagement mechanism ubos kada sa institutional strengthening action plan nga gisuportahan usab sa World Bank kung asa naghatag kini mga kabrigada ug plataporma alang sa pag-report sa mga irregularidad o pag-monitor sa mga proyekto. Gipasiugda sa mga opisyal nga ang Bantay MIDP makatabang arnya sa iyo nga maila ang mga risgo ingon man ang pagsulbad sa mga isyu kabayan sa mga agri-products sa tumong nga mapalambo na usab ang sektor sa agrikultura o pagsuporta sa mga indigenous peoples sa Mindanao.
14: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
13: Taas nga oras sa pagtindog, hinungdan mga kabrigada nga manakit gayod ang likod, batang og mga tiil sa ato mga sales lady og yung mga kabrigada sales boy sa managlaing nga mga establishmento og mall. Tumikan mga kabrigada diligid sa yon apan walay dili kayang himuon mga kabrigada para lagod sa kaayuhan sa pamilya mo nga sa imong kakugi usab ang ilang mga masinatian ng haplos nga dala mga kabrigada og kahupayan usab kanimo. Power Cells liniment nga ginama kana sa kombinasyon sa camphor, methyl salicylate ug menthol sa mas painit nga formulation mao nga mas mabati ang kainit nga modulot plus spill-proof pa. Power Cells liniment haplos na nanunuot. Kapalit ka na hasta ng branches sa MOE Pharmacy diya sa May Carmen, Davao del Norte.
14: Banat! Brigada! Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita! Brigada Balita! Brigada! Police
9: Report! Police Report! Nasikop sa Police Regional Office kon PRO 11 ang top 2 most wanted persons sa probinsya sa Davao del Norte. Atol ka na sa Warrant Service Operation sa Barangay Villarica, Babac District, Island Garden City of Samal. Ang suspect nagatubang o mga kaso nga adunay kalabutan sa qualified rape by sexual assault, attempted qualified rape by sexual assault, o acts of lasciviousness subay ka na sa gipaluwat nga warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court sa Samal. Sumala sa PRO 11 ang operasyon kabahin sa ilang kampanya kontra kriminalidad aron mapanalipdan ang komunidad o mapalig-on ang kalinaw o kahapsay sa rehiyon.
14: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
13: Mga kabrigada, dugang pa sa itong balita. Gumika na sikop usab sa Police Regional Office 11 kon PRO 11 ang duha ka high value individuals kon HVIs nga giila sa alias nga Dodong o Drake. Atol ka na sa anti-illegal drugs operation sa Lupon, Davao Oriental nga gipaygay ning nakalabay nga Hunyo 2. Gimo ang operasyon uban sa paglayon usab sa Regional Police Drug Enforcement Unit Lupon Municipal Police Station o Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 nga minisulta sa pagkasikpaw sa inisgutan o pagkasakpit usab sa dulan 220 grams sa gituwang shabu na mabalor usab o 1.49 million pesos. Sumala sa PRO 11 ang operasyon kabahin ka na silang padayon nga kampanya kontra illegal nga droga aron nga mapanalipdan usab ang komunidad o mapukan ang pagkuyanap sa illegal nga droga.
14: Banat! Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
13: Saka ka naog sa sako sa palingki. Murabag walay ka kahumanan ka ng workout mga kabrigada. Maong ang imong bukton, gakurog o ang imong likod mga kabrigada. Manggahin na usab. Dili ka na simpleng kakapoy ha. Body pain na gayud ka na. Muna kinanglan usab. Hatagan ka na og igong alibyo. Pag fast relax ora mismo. Ano na ikusog mga kabrigada sa ibuprofen o parastamol. Aron nga wag tangon ang mga naglain nga pagpanakit sa kalawasan. Kay para ugma, kaya na usab nimo. Ang mga naglain nga buluhaton na usab. Aray ito ginhawat. Take fast relax ora mismo nga mapalit ka na mga kabrigada sa Paz Pharmacy diya sa May Kapalong, Davao del Norte.
14: Banat! Brigada! Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita!
15: Brigada! Sports!
9: Mga kabrigada, nagpakitang gilas ang Gilas Pilipinas Women o Gilas Pilipinas U18 Women human nilang gipaluhod ang Team Vietnam sa score ng 93 over 42 sa FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kuasa kontrolado sa Philippine Team ang dula gikan sa sinugdanan ug nahuman sa 51 lead big point nga kadaugan. Nasayran nga pagkahuman sa 5 point lead sa first quarter. Niposti ang Gilas sa 26 over 7 run sa sunod nga quarter aron mabinat ang ilang bintaha ngadto sa 24 points sa halftime ug hangtod sa wala na makabalos pa ang Vietnam. Nanguna sa opensa si Tiffany Reyes nga adunay 14 points samtang si Ryan Perez nakatala og 16 points, 7 ka rebounds ug 4 ka steals. Bisan una nga dula pa kini sa Pilipinas sa qualifier, nakasiguro na usab sila og pwesto sa Asia Cup proper.
14: Banat! Brigada! Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
9: Mga kabrigada, matag-utog ang mabati ang kainit sa adlaw, kasagaran mabati usab ang kabugat sa lawas o pagkaluya kung kulang sa tubig o pahulay. Muhinay gayon ang lihok o maglisod o focus sa mga buluhaton. Kung sa paghihulat, alibyo dayon. Pahuway usa kadali o ginom o igo nga tubig o sabayi o init nga power cell sa labat. Nakauban nimo sa pagbalik sa kondisyon sa lawas o man ma-expose sa kainit sa adlaw. Power cells sa labat, mga kabrigada, pawiin ang bigat with power cells sa labat. Available sa Navaltas Pharmacy sa Asuncion, Davao del Norte.
16: Sa mga bagong balita, Brigada Balita.
9: Mga kabrigada, mao gato ang naglangkob sa itong mga balita. Karong orasa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o atangi ang musunod nga programa sa Banat Brigada. In the heart of changing lives, kinis si Brigada Jasmine Antukan.
13: Kauban si Brigada Juberth Campos.
9: Alang sa 97.5 Brigada News FM Tagum City,
13: the Music and News Authority.
9: One time, the new Filipino time, alas 6 impunto na sa buntag.
17: This time check is brought to you by EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
16: Brigada, in the heart of changing lives.
18: Human sa taas nga adlaw, og nakatulog na ang mga bata. Finally, kamo na lang duha. Lights dim, walay distractions. Same vibe, same moment. Mga pasimple nga katawa, og mga humog nga kamo lang nasayod. Kung dungan mo andam, mas lalong ang koneksyon. Mas siligon ang relasyon. Drive Max Capsule. Adunay tongkat ali, ginseng, og ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
19: Mahalagang paalala. Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Buntag pa lang, mata na, larga, apa sa oras, unya kalitra, ni sakit ang ulo.
21: Aray ko po.
20: Sa trabaho, taas nga oras, sunod-sunod ang deadlines, maong sakit sa likod, dili, mali kayan.
21: Aray ko po.
20: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad, maunga, mabati, gyud, ang sakit sa lawas.
21: Aray ko po.
20: Busa, kinahanglan, kanunay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
22: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your
23: doctor. Maski pa dako, maski pa sadya.
24: Ang milyong saya sa brigada, year 3 na!
25: Year 3 na!
23: I-grab na ni tungod 106 million pesos ang ipanghatag ni Brigada alang ganinyo. Unsaon pag-apil?
26: Isulat sa papel ang kumpletong pangalan, address, date of birth, cellphone number, ngalan sa parmasya o suking tindahan kung asa na palit ang produkto sa brigada o birmahan.
23: Pagsukip o bisan asa sa mga musunod ga Brigada Healthline products.
26: Bakanting blister pack sa napulo ka Power Cells Herbal Capsule.
23: Bakanting blister pack sa duha ka Drive Max Plus Herbal Capsule.
26: Bakanting blister pack sa napulo ka Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax Capsule.
23: Duha ka bakanting pad sa Ascorbic Acid Plus Zinc Guard C Plus Capsule.
26: Bakanting blister pack sa duha ka Hard Gul Capsule.
23: Bakanting blister pack sa napulo ka Nutri-Cleanse Capsule.
26: Bakanting blister pack sa napulo ka Mom's Love ES One Capsule.
23: Bakanting blister pack sa napulo ka Standout ES4 Capsule.
26: Usa ka bakanting kahon sa Yummy Vit ES2 Drops.
23: Duha ka bakanting kahon sa Yummy Vit ES360ml Serum.
26: Usa ka bakanting kahon sa Yummy Vit ES3120ml Serum.
23: Bakanting sachet sa tulo ka Drive Max Herbal Blend Coffee Mix.
26: Bakanting sachet sa lima ka Power Cells Soya Coffee.
23: Bakanting sachet sa lima ka Power Cells Celebat.
26: Bakanting sachet sa lima ka Maxan 8-in-1 Coffee. Isukip ang entry o ang proof of purchase sa usa ka legal size envelope o isulat sa likod sa envelope ang mga musunod. Brand sa gisukip nga produkto o kung asa ka nagpuyo, Luzon, Visayas o Mindanao.
23: Ihulog ang mga entry sa mga drop boxes nga makitaan sa mga gipili nga parmasya o butika. Padayo na lang sa paggamit sa mga produkto sa brigada. Himsog na ka, mamahimo pa ka ang mudaog o 1 million pesos sa milyong saya sa brigada, year 3! Year 3!
27: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Upaminaw sa Brigada News FM o bisita ang www.brigada.ph para sa kumpletong detalye. Radio HFDIC DRR permit number 0526 years of 2026.
28: Mahalagang paalala, ang mga produktong Drive Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Herbal Blend Coffee, Nutri-Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay mga adlaw nga kapoy, adunay kahilom, o mga higayon nga hapit na mubuhi. Apan bisan ingon niini sa utlanan sa matag adlaw at dunay lugar nga sigurado.
0: Sa imong kapos, mahunong ang kasaba.
1: Ikaw ang akong pahuay.
18: Drive Max Coffee. Init nga pahuay, tama nga kasabay.
2: I'm a woman and I am a fighter.
3: Makigbisog alang sa mga pangandoy.
4: Ginakaya ang matag-adlaw ng mga hagit sa trabaho o sa unsa paman. Alang sa pamilya nga gasali.
5: Palaban isip sa kainhan ug alang sa kaugalingon.
7: Managlahi man ang papel nga gihuptan, usa lang ang pahinumdom. Ayaw kalinti ang pag-amping sa kaugalingon. With proper diet and exercise, himuang kaabag ang Mom's Love ES1 capsule matag-adlaw. Mom's Love ES1.
8: Mahalagang paalala, ang Mom's Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Broadcasting from the Palm City of the Philippines, where music and opportunities shine. Tagum City, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines.
29: Isang bayan, isang tahanan.
25: Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 97.5 Brigada News FM. Brigada News FM. Tagum. The music and news authority.
30: One time the new Filipino time, alasaysays buntag.
31: This time check is brought to you by Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy.
32: Papanat sa mga balita. Papanat sa mga opinion. Papanat sa mga issue at komentaryo.
33: Brigada, naghihintay pa ng advice o ng payo mula ho sa mga eksperto ang...
34: Eto na,

0: Walang takas, walang kawala sa Banat Brigada. Ready to Banat Brigada.
1: Banat Brigada. Banat Brigada.
2: Headlines. Army training nga namatay sa pagbansay, gihaya na sa New Corellia. Biktima pangandoy gayod nga mahimong sundalo.
1: Banat Brigada.
2: Samtang makabrigada mga delivery riders sa Davao del Norte o Davao de Oro, nakadawat o kapin 4.1 million pesos nga total kantidad sa ayuda.
1: Banat Brigada.
2: Liderato sa Senado na ilisan na usab. Senate President Cayetano, king illegal ang gihimong pag-ilis sa liderato.
1: Pabanat Brigada!
0: Sa pagkagat ng umaga, bumabanat na ang mga balita. Banat sa bilis, banat sa reaksyon, banat sa opinyon. Banat Brigada!
1: Banat Brigada!
2: Usa ka delightful morning kaninyong atanan mga kabrigada. Tibok dapit sa Davao del Norte o Davao de Oro. Usa ka maayong buntag. Usa ka delightful Thursday mga kabrigada kaninyong atanan. Labi na sa mga buwan karon kinini ang naning kamot karon mga kabrigada karong buntag. Una sa tanan kita magkapasalamat gayod sa kanunay sa labaong makagagahong mga kabrigada sa grasyag panalangin ang gihatag ka na to. Gracias kinabuhi mga kabrigada yung manusab. Gracias sa gininhawa Lord God. Salamat kaayo sa free oxygen na imong gihatag ka na mo. Presko kayo nga mong giginhawa karon. Presko kayong hangin mga igalang atong giginhawa. Salamat Lord God sa ato ang kinabuhi karon nga nimata pa mi sa iyos buntag ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan Lord God. Thank you so much. Dawat punta mga kabrigada nga kitang tanan, no? Mapasalamaton. Magamay ba dako ka grasya mga igala, luyo pa man, no? Sa daghang mga suliran hagits kinabuhi, grabe gining problema mga igala, no? Perting daghana. Doon man na anak mga kabrigada pero ningkamot ta nga mabatukan kana tanan mga igala, ningkamot ta nga ma kuan ato na ato ana siyang maplastar mga igala gyapon o ga pinaagi kana gyapon mga igala sa pagampo salig lang gyud kanunay nasa tuang labaw makagagahong. And of course mga kabrigada kay huibis man ta karon ang uban kay excited na kay doon na lang po ng rest day. Doon lang kayong rest day mga kabrigada kay karong pila na lang kaadlaw Biyernes, Sabado tapos na pagay mga holidays mga igala no pertindaghan na sa holiday pagkita history tay. Na mga kabrigada nga kumbate lang kita perminti ani despite sa mga kuan pon karon kagubot mga kabrigada ni apaning senado nato no ang Senate of the Philippines mga igala nagkaguliyang. Gapon, daghan na po kayong abogado! Usas ako mabantayan mga kabrigada kay dia social media ba? No, bibog kining social media, bisag unsaon mga igala. Katong kuan mga kabrigada, katong mga nakalabay nga mga usay mahitabo ba no? Nagyong ma-react mga igala, kitanta na mga katawhan. Mahimuot ta pero okay man po na practice po na sa demokrasya mga igala. Ang problema lang ay lumog sang pot sa away-away lagi. Uban magnilalisay na mga igala. No? Mag-awayay na nga murag yung mga nakapasar og bar exam. Pagani na naglalis sa mga abogado diha. Kagahapon ang adlaw manggod mga kabrigada nag-change leadership na pod mga igala. Ba? Although naman tayo mga opinion mga igala, natay mga kuan pero again, ang opinion nimo wa na nay pulos kung galing gamito nimo makig-away ka dito sa ubang tao. Ayaw pakig-away. Pwede ka mo argue pinaagi sa imong opinion pero ayaw ipamukha pod sa mga na ko'y makita manggod dito sa comment section sa Picas, for example, pabor sila sa kinining tawag ini. Kini pag-change og leadership ba no og kinibang liderato igapon na bungkag mangyod no tanan-tanan mga kabrigada unyang pinakadakong gubot dito kagahapon mga igala kay di ba ang naisgutan nato last time mga kabrigada regarding sa quorum sa Senate kay ang quorum mga igala dapat 13 unya natinga sila kagapon nganong dosi raman naka maneobra naka nakakuan magyapon naka nakapadayon magyapon ang sesyon. Ito na nagkagubot ang tanan mga igala, no, daghan nag mga nagresearch. Nanay nangita mga kabrigada kay ang argumento ani ang gipanubayan mga igala sa kinini ang ruling sa Korte Suprema mahitungod sa kaso Avelino versus Cuenco mga kabrigada. So kana siya pertindaghan na kagapong nagkuan research regarding anak nga kuan mga igala na bright gyud tanang tawo kagapong adlaw. Unsa man gyud ini naka-bless lang po nato mga igala kay nananing kuano Google pero dili lang gyud gihapon magsalig sa Google mga igala kanang isa ka kuan isa ka meaning awala na automatic ang tuuhan. Dapat na pagyutay deep no nga kinibang pagpanuki-tuki mga igala regarding anak. Ug later mga kabrigada ako tagi-try og kinibang gisuwayan ako og contact mga kabrigada ang eksperto pag-abot sa konstitusyon no kinibang nag-top 1 to no sa year 2000 mga igala okay. Chismis. Pero kwanto kinini ang ganito basta-basta ng abogado mga kabrigada. Ako ang gisuwayan og contact pero busy ang schedule. But later on pod, mga igalas programa Stira Brigada, natay mahinabi no, nga political analyst regarding kung sa may mga posible nga mahitabo ani. No, pag-abot sa panahon mga igala kay iskutan ang politika ba? No, kay although bisan pag gira-gira diag legal mga kabrigada na agyon ni implication labi na pag-abot mga igala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Panot!
2: Impeachment proceedings sa labas mga igala. Nga duol na pod mga kabrigada ang kinibang mga hapit na pod matapos mga kabrigada ang kinibang tawag ani ang tuig mga kabrigada labi na nga skaron no galing naanay mangingon anak mga kabrigada unsa pod kay mahitabo ani kay nabag-o na tanan gawas sa Senate President mga kabrigada ay siyempre nagunitan ang 12 lagi ka quorum kagahapon which is ang ilang basis is katong Avelino versus Cuenco nga ruling mga kabrigada Supreme Court. Pero sa perspective na ito mga katawang Pilipino, kita mga igala nga mga ordinaryong Pilipino sa hindi naman ito maglantaw anak mga igala, di ba, ng mga balaod-balaod. Ang itong gikuan diha karon mga igala kung ang kahimtang, no, labi na sa mga ordinaryong Pilipino nga naunsa naman eh. No, muna usahay mga igala ang itong huna-huna. Simple nga mga tao, yan nga mga tao ba? Matingatan nga na unsa naman ni sila oy unsa naman ilang gipang buhat ug wa gyud ta masamay kagapon mga igalas tong programa Stira Brigada nga naa gyud mahitabo nga dako na pod mga kabrigada nga krisis sama ani karon mga igala ug naa gyud mga pagbag-o diha sa leadership mga igala kay mo magini mga linyada na gyud linya-linya na mga gina mga igala ay porbida pero ang pilde ani permintik kita lagi gihapon katawhan Pilipino no. Unya-unya, tuwan nang i-discuss mga igala kung unsa ba kining tanan kadtong about sa kuan mga kabrigada. Although naman na sila, pareho man na sila mga igala na mga legal nung mga argumento mga kabrigada. Labi na nga siskutanan ingon ani, mangita yun na sila mga kinibang bangag. Tanan makatubag man mga kabrigada no tanan makakuan basta kay saktog kuan sa legal nga iskutanan mga igala mabito to gigamit nila kagapon na pwede reduce eh na sila reason unya mga kabrigada ato na pagiskutan nya sa pikas pod ingon pod si Senator Alan Peter Cayetano nga illegal ang ilang gibuhat mga kabrigada mo na nga nagkagulo-gulo na ang lahat unya ato nang blansi-blansihon mga kabrigada unya ang pikas o gapikas habig unsa ba ni nahita